Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

waɗanda suka haɗa da Burundi, Rwanda, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Kenya, Uganda, Habasha, Eritrea, Sudan ta Kudu, Sudan da kuma Masar. A wani labari daban, shugabannin Masar da Tanzania sun halarci zaman rufe taron 'yan kasuwa daga ƙasashen biyu, inda wakilan 'yan kasuwa sama da 35 na Masar da takwarorinsu 120 na Tanzania suka halarta, a cewar wata sanarwa daban daga fadar shugaban Masar. Al-Sisi ya ce an gudanar da tattaunawa mai amfani wadda ta haifar da sakamako a aikace a fannonin kasuwanci da zuba jari. A baya, Al-Sisi ya kai ziyara birnin Dar es Salaam a watan Agustan shekarar 2017, wadda aka bayyana a lokaci a matsayin ziyara ta farko da shugaban ƙasar Masar ya kai Tanzania tun shekarar 1968. Bisa ƙididdigar da hukumomin Masar suka fitar a baya, cinikayya tsakanin Masar da Tanzania ta kai $12.3 million a rubutun farko na shekarar 2026, yayin da kayayyakin da Masar ke fitarwa zuwa Tanzania suka ƙaru da kashi 3.2%. A ƙarshe, shugaban Uganda Yoweri Museveni ya yi kira ga 'yan ƙasar Uganda da ke zaune kuma ke aiki a ƙasashen waje cikin yanayi mai wahala da su koma a ƙasarsu domin cin gajiyar damar tattalin arziki da ake da ita, tare da sake jaddada ƙudurin gwamnati na tallafa musu wajen sake komawa rayuwar yau da kullum. A cikin wasu saƙonni da ya wallafa a shafin X, shugaban ƙasar ya bayyana cewa ya gana da wasu 'yan Uganda da suka dawo daga Afirka ta Kudu. Ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗauki matakan da za su sauƙaƙa musu komawa cikin harkokin tattalin arziki, musamman ta hanyar ƙarfafa ƙungiyoyin ajiya da ba da rancen kuɗaɗe. Museveni ya bayyana cewa jam'iyyar da ke mulki ta National Resistance Movement na ci gaba da yaƙi da talauci ta hanyar ilimi, samar da arziki da kuma bunƙasa ayyukan yi. Ya ƙarfafa waɗanda suka dawo, musamman matasa, da su zuba jari a fannonin da yake ganin suna da kyakkyawar makoma, kuma aikin gona na kasuwanci, masana'antu, harkokin hidima da kuma fasahar sadarwa da bayanai. Shugaban Uganda ya kuma yi kira ga 'yan ƙasar da ke zaune a ƙasashen waje da su koma gida domin cin moriyar damar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Da yake magana kan halin da 'yan Uganda ke ciki a Afirka ta Kudu, Museveni ya tuna da irin goyon bayan da ƙasarsa ta bayar a gwagwarmayar yaƙi da tsarin wariyar launin fata. Yana mai cewa ba abin karɓa ba ne a ɗauki 'yan Afirka a matsayin baƙi a nahiyar Afirka. Kuma ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan 'yan Uganda uku da suka rasu kwanan nan a Afirka ta Kudu. Waɗannan kalamai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yanayin rayuwa da na aiki na wasu 'yan cirani a Afirka. Afirka ta Kudu, inda har-haren da ake kaiwa 'yan ƙasashen waje suka riƙa tayar da muhawara kan ƙyamar baƙi da kuma kare haƙƙin 'yan cirani.

0: 20 ga watan Yuli ranar aikin samar da zaman lafiya a Cyprus. Cyprus kasa ce mai tsarin al'ummomi biyu da addinai biyu tun lokacin mulkin Birtaniya. Tun daga shekarar 1931, Girkawa waɗanda suka yi ƙoƙarin samun 'yancin kai daga Birtaniya sun so su haɗa tsibirin Cyprus da ƙasar Girka. Ƙasar Turkiye wacce ke da 'yancin yin aiki a matsayin mai ba da tabbaci a tsibirin bisa yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, ta sauka a tsibirin a shekarar 1974 don hana hare-haren da ake kaiwa al'ummar Turkawan Cyprus. Sojojin Turkiye sun samu damar 'yantar da kimanin rabin tsibirin. Tun daga wannan lokaci aka samu zaman lafiya a tsibirin. A yau ana ci gaba da ƙoƙarin sake haɗe ɓangarorin biyu na wannan tsibiri mai al'ummomi biyu. Za mu ci gaba da ba da goyon baya ga Turkawan Cyprus waɗanda zaman lafiyarsu da wanzuwarsu ke tabbata sakamakon aikin samar da zaman lafiya a Cyprus.
1: Gidan rediyon muryar Turkiye na tare da ku a ko'ina, a kowace rana, a kowane lokaci.

Masu sauraro barka da warhaka, sunana Siran. A cikin wannan shirin namu na labaran matafiyi na nufi Diyabakar, wani tsohon birni mai cike da tarihi da ke tsakiyar yankin Mesopotamiya. Yayin da na bar titunan almara na Shall Urfa, na san wata duniya daban tana jira na a bakin kogin Tigris. Idan kun shirye bin sawun lokaci da aka sassaka a cikin duwatsinsa, kuma kuna son jin ruhin wannan tsohon birni, ku biye ni mu fara tafiya. Yayin da na tunkari birnin Diyabakar a kan hanya na hango ganuwar birnin daga nesa tana min maraba. Ganuwar ta tsaya kamar wani katon ma'aikacin tarihi mai gadin kofar shiga birnin. Tun daga farko kake fahimtar cewa wannan birnin ba wai irin kowane birni bane. Wannan birni ne da kowane dutse, kowace katanga ke dauke da shaidar zamanin da suka wuce. Yana karbar baki cikin wani yanayin nutsuwa mai zurfi. Lokacin da na hau kan titunan Diyabakar, sai na ji cewa lokaci ya bude kamar labule kuma yana gayyatata zuwa wani karnin da ya gabata. Katangar Diyabakar kuwa ita ce ke bada wannan yanayin. Wannan katafaren ginin mai tsawon kimanin kilomita 5.5 shine mafi tsufa kuma na biyu mafi tsayi a duniya bayan babbar katangar kasar China. Kuma wannan ganuwar tana cikin jerin abubuwan tarihi na hukumar raya ilimi, kimiya da al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNESCO. Yayin da kuke tafiya tare da bangon da aka gina da dutsen basalt, za ku iya jin alamun tarihi a tafin hannayenku. Gidan tarihin

masa kayan yaji, sai na dauki cizo na farko. Daɗin da na ji a bakina ya tunatar da ni cewa yankin Mesopotamiya yana magana ba ta tarihi kawai ba, har ma ta hanyar abincinsa. Daga nan sai na wuce zuwa kebab ɗin gauta. Ana jera loman nama a tsakanin gautan da aka yanka a kan sanda, sannan a bar su su gasa a hankali. Kamshin kebab yana haɗuwa da man naman. Ana cin wannan kebab ɗin da salak da isot tare da ganyayyaki da ruwan ruman mai tsami. Kuma yana barin ɗanɗano mai daɗi a cikin bakinku. Idan aka zo ga kayan zaƙi, na tsaya a wani wuri mai mahimmanci, wato wurin sai da kadayif. Kadayif na gargajiya a Diyabakar ya bambanta da kowane abu da kuka taɓa ɗanɗanawa a ko'ina. Cike da gyaɗa yana da ɗan tauri a waje, amma laushi daga ciki. Na tambaye su su ƙara min kaimak a gefe, wato wani nau'in madara. A ƙarshe sai na ɗanɗana wani abin sha da ya zama kamar alamar birnin. Wani nau'in abin sha da ake yi da tushen shukar miyan. Yana da ɗan ɗaci, ɗan ƙasa-ƙasa, amma yana sanyaya zuciya. Wannan abin shan al'ada ce mai sanyaya zuciya ga mutanen Diyabakar, musamman a lokacin bazara. Abin tunawa ne daga lokacin da kake yaro, unguwanni da daren bazara. Yayin da ranar ta zo ƙarshe, sai na nufi ɗaya daga cikin wurare mafi ban sha'awa a birnin, Kechiburju, wato gidan tsaron akuya. Wannan gini ɗaya daga cikin manyan hasumiyoyin katangar garin, yana ba da kyakkyawan gani na kogin Tigris da gonar Hefsel. Yayin da rana ke faɗuwa a hankali zuwa yamma, launin zinari yana haska bangon dutsen. Sararin sama ya canza launi zuwa shuɗi mai jajaja. Tsuntsaye suna komawa cikin shekarsu. Birnin ya yi shiru a hankali. A wannan lokacin za ka ji kamar ba a cikin tarihi kake ba, kuma ba a zamanin gaba kake ba. Mutum zai ji kamar ba kowa tare da shi illa dutse, sama, tarihi da tunaninsa. Tsayuwa a Kechiburju da kallon Diyabakar kamar sauraron muryoyi ne, addu'o'i da soyayyar dubbin mutanen da suka taɓa rayuwa a wannan wuri. Diyabakar yana ɗauke da labarai mai shekaru dubu a cikin zuciyarsa. Yana sa mutum jin baƙin ciki da ban sha'awa yayin da yake ba da labari. Masu sauraro, birnin Diyabakar ba birni bane kawai a gare ni, kamar wani balaguro ne cikin tarihi. Kowane dutse kamar baitin waƙa ne, kowane titi yana da waƙarsa. Kowane mataki da na ɗauka a cikin wannan birni ya tura ni zuwa wani zamani na daban. Amma fa tafiyata bata ƙare ba, tashata ta gaba ita ce birnin Mardin, birni mai ƙayatarwa inda gidajen dutse ke miƙewa sama, inda al'ummomi daban-daban ke rayuwa gefe da gefe cikin jituwa. Ni ce Sairan, kuma a wannan mataki na tafiyata ina muku ban kwana, sai mun haɗu a mataki na gaba a labaran matafi.

Ƙarshen shirin mu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.